0: pain na iyo makiyan na tatuan na lahe kita
1: Tommy, Tommy
0: na sa lawan na zuiyan na zuki soluin na lahe kita
1: Tommy, Tommy
0: Hain na paulo iyo sa buwan na lahe kita
1: Tommy, Tommy
0: na sa lawan na zuiyan na zuki soluin